8:07 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Yung nga pong napakinggan ang Liwanag sa Dilim by Pablo. Still here, of course, at your solid tambayan hanggang panahalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! At syempre, makakapiling nyo pa rin po, DJ Max. Till the hour of 12, doon na naman po yan, mga kababayan. Muling apat na oras na inyong mga munting buhay ang ating bubulabugin. At para po sa mga maagang nakatuning sa ating programa, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nag-aalmusal pa lamang dyan, oy! Oras na! At ngayon ka pala nag-aalmusal. Parang medyo may problema yung aking lalamunan ngayong araw na ito. Parang kahapon pa. Dumadalas ang aking voice cracks. Parang nagbibinata na ba? Sa bagay, 19 pa lang po kasi ako, mga kababayan, sa mga nagtatanong dyan. Anyway! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga parents dyan. Wait lang, pa-shout out kay Roxanne Ramil Pate. Ayan. Pagbati mula sa aking ate, ate nene. Agad naman yung ate nene nakikinig ngayon. Ano meron na ate, ha? Anong regalo mo sa anak ko? Charot. Good morning, good morning, good morning po sa ating mga classmates, mga parents, sa ating mga faculty and staff, mga campus administrators, of course. To our president and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Joanna, to our ever-gorgeous COO, and Doc Reynald, good morning, good morning, good morning, good morning! Pinapasaya ako ng mga abs na nakikita ko sa gym, sabi dito ni Joseph Kyle Lopez. Aga naman ang ano na yan. Maba ba yung chat ni ate Nene? Or yun lang talaga yun? Parang, pasensya na ate, nag-pop up lang kasi dun sa banner ng aking cellphone, hindi ko mabasa yung buong message mo. Good morning, good morning! Sa mga nakatambay na po sa ating programa dyan sa kanikil ng mga tahanan, sa sakyan o sa kung saan saan mang mga tambayan niya, magandang umaga po sa inyo lahat. And shout out to Marjorie Sadul. Sa mga nakatunin po sa atin, sa mga pale-palengke, sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa inyo lahat. Abang ang sarap ng higop ng kape at sausaw ng kanikil ng mga pandisan. Ay, hindi naman po niyan. Sa mga walang ibang ginawa dyan kundi humilata, sa mga katulad kong panayang tutok sa balita na medyo na-stress na ako sa lagay ng lipunan, parang kailangan ko na tumakbong presidente. Sa bagay, wala rin naman ako magagawa. Ang ating text line, mga kababayan, 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Tuloy-tuloy lamang po ang ating non-stop na tugstugan at kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Maxi Andreson with a song called Josa. Back-to-back with Skastakles, Kalimutan Ka. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

17 on the clock mga babayan. Siyempre kasama niyo pa rin po DJ Max. Yung pala na, mali pala yung na-play natin kanta kaya nag-corrupt siya. That was a song from Maxi Andreessen with a song called Halika Na, Halika Na. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Till the hour of 12 noon to mga babayan. Sa mga hindi tumutok dyan at sa mga nang iwan, naway iwan din kayo. Hindi sana kayo makahanap ng forever. Ganun. Ano pa ba yan, forever? Parang ang uso na ngayon eh, yung ano eh, yung pabalde ni BBM. Oh, diba? Para daw makontra natin ang paparating na Super El Nino. Bumili na daw kayo ng mga balde. At tawag dito, saluhin ninyo yung mga ulan. Wala na, sagad na talaga ito mga kababayan. Ito na tayo. Ayan, sabi ni Ate Nene, nagre-reklamo mga kasama ko. Pa-shoutout kay Kuya JB mo, sa bayaw kong si Jason, sa hipag kong si Ate Pin at Roxana. Pabiyahe kasi kami gamot sa Two Lights Electrical Supply. Okay, shoutout po sa aking atit kuya na may mga daladalang mga kukuha ng ayuda sa DSWD. Ayan, sa aking kuya, Kuya JB. At sa aking ate Nene, Ate Fedeline Bao, baka niya. At sa kanika nila mga kasama dyan, si Kuya Jason at Ate Pin at Ate Roxanne. Para kayong ano, mga kukuha ng, ano, ng ayuda, ganyan. Ayuda sa Reyna Mercedes. Sa Reyna Mercedes, pangani. Anyway, ito ang ating question of the day mga kababayan. So mga nagtatanong po kung ano yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Since kanina, kaka-open lang na ating programa. Ayun nga po, ano ang nagpapasaya sa'yo? Again, ano ang nagpapasaya sa'yo? Alam ko na may sasabihin na iba dyan pera. Eh, maliban po dun sa pera, ano? Ano pa nagpapasaya sa'yo? Meron ka tayong 3-piece, diba? Alam nyo na kung ano yung 3-piece na yun. Yung pera, pahinga, at kayo nang bahala dun sa isa pa. Good morning DJ Max. Magpansit tayo ng Lomi with a hot choco. Pa-shoutout naman kay pinsan ko, may-ari ng pansiteria dito na si Ma'am Kathleen Anza Marayag. Birthday niya ngayong araw. Uy! Pag may birthday po, dapat nagpapadala dito ng pansit, hindi yung ano lang, yung tamang pabati-bati lang diyan. Ma'am Kathleen Anza Marayag. Happy birthday po. Happy birthday, Ma'am Kathleen. Baka naman po, di ba? Ay, ang inyong lingkod ay hindi pa po nag-almusal. Kahit konti lang naman pong ayuda dyan, oh, di ba? Panandalian lang. Panandalian pantawid ng gutom. Ay, by the way, live rin po ako ngayon sa aking TikTok account sa mga nice pong makijam dyan. Big shout out to Sir Kim Sangju. Na nagtatanong kung nakabili na ba ang lahat daw ng balde. Kaya maganda dyan, magpatayo ka ng, ano, ng solar, di ba? Solar water pump. Bili ka dun sa Two Lights Electrical Supply dyan sa may gamu. At sa mag-i-install sa'yo si Kuya JB. Pero ang gusto kong maghukay si Ate Nene. Anyway mga kababayan, tuloy-tuloy po ang ating tugstugan. At ang ating kulitan dito pa rin po syempre sa inyo solid tambayan hanggang tanghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Ben and Ben with a song called Saranggola. Back to back with Maki's Kahel na Lang. Kasama niyo pa rin po DJ Max. Enjoy the song!

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Ulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

8:45 on the clock, and you've just heard a song from I Belong to the Zoo with a song called Sana. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Itong topic natin na to, or question of the day na to, somehow, wala, nakaka-ease ng burden ng ibang tao. So ano ang nagpapasaya sa'yo? Yun ang ating question of the day. Again, ano ang nagpapasaya sa'yo? Kasi yung iba, parang masyadong nalugmok na sa kalungkutan, like that, di ba? Parang nagiging hopeless na sa mundo. How about you, Miss Danzel? Anong nagpapasaya sa'yo? Oh, and pati siya, di niya na alam kung anong nagpapasaya sa kanya. Kasi naging common sa mga tao na puro pera na lang, material things, di ba? Sabi nga nung isa nating texter, 3-piece po ang nagpapasaya sa akin, DJ. Pera, pag-ibig at pahinga. Parang may nakalimutan kang isa. Kaya pala nagkaroon ng 4-piece para dun sa isa. Kasi yung Panginoon natin, di ba? Sabi ni texter 4637 na nagpapasaya sa akin ay yung mapasaya ko ang anak ko at ang magulang ko sa paraan na alam ko kahit pagod na pagod ako sa trabaho. I go for it. I need to see my children and my parents to make happy. Ooh. So yun naman pala nagpapasaya kay texter 4637, ang kanyang pamilya. O yun pa yung isa sa mga peace natin, di ba? Pera, pag-ibig, pahinga, pamilya, Panginoon. 5-piece. Oh, tinali, mga 4-piece dyan. Kaya pala sobrang saya nung iba kasi may 4-piece sila, DJ, sabi ni Pau Gonzales. Iba naman yung Pantawid Pamilya Pilipino program. Tama ba? Pantawid Pamilyang Pilipino, tama ba? Or Pilipinong Pamilya? Halimutan ko. From Jinky Montialto, ang nagpapasaya sa akin, DJ, ay ang Beanie. Sila po ang pahinga ko kahit walang pera basta may internet. Grabe, sobrang mapagiging fanatic mo niyan, kapatid. Bakit man sila nasambahin mo niyan? Magtayo ka ng ribulto ng Beanie, di ba? Pag-ibig, pera, pagkain, tulog. At bembang. Grabe ka na, Sherilyn Baldos. Bawal sabihin, DJ, ko ano nagpapasaya sa akin. Baka ma-offend ang iba, sabi ni Ray Malin. Ganon! Baka may ma-offend sa nagpapasaya sa akin. Yan yung mahirap sa totoo lang. Ano. Minsan yung nagpapasaya sa atin, maaaring makatapak ng kapwa. Maaaring makasira ng kapwa. So, meron pa rin talagang bearing na make sure na yung nagpapasaya sa'yo ay hindi nakakasakit ng iba. Pero kasi nag-comment kanina sa ating TikTok live na nagpapasaya daw sa kanya yung boyfriend ng best friend niya. Isa siyang Manu. What's Manu? Manunulot. Anyway, bukas ang ating text line para sa inyo, mga kapatid. That's 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from James Reid with a song called Randomantic. Back-to-back with Dionella's Marilag. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

ng pag-iibigan nila ang cherry on top. Sige nga, sabihin nyo. Habang nag-ano ba sila, nagliligawan. Kung ano naman pumasok sa isip nyo. Nagliligawan sila, naka-cherry on top yung pinapatugtog. Sa umaga. Ito po ang ating question of the day para po sa mga kaka-tune in lamang sa ating programa na hindi aware sa context ng ating pinag-uusapan. May bagong pag-asa. Ano ang nagpapasaya sa'yo? Sabi ni Ma'am Emma Maganzana, andyan na sa atin ang pag-ibig, nasa ating pagkatao na yan. Pero ang pera at pahinga, pero paano tayo magkakapera kung magpapahinga tayo? Lagi dapat patas, pera pahinga din. Minsan pag may ano yun? Dapat patas, pera at pahinga din, minsan pag may time. Yun pala yung nice yung punto. Yeah. Ang pag-ibig nasa atin na yan, nasa pagkatao natin na yan. Pero syempre, most of us, we're looking for, alam mo na yan, romantic love. Alam mo, yun yung sinasabi nila, we are so full of love, pero hindi natin alam kung kanino natin ibibigay yung pag-ibig na yan. Diba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na yung pag-ibig na yan ay para sa sarili mo lang, ay dahil pagiging ano yan, makasarili. Di ba nga nabubuhay tayo, hindi para sa sarili natin, nabubuhay din tayo para sa kapwa natin. Thank you for the words, Ma'am Emma Ganzan. Sabi naman dito ni Ben Horses Mundo, makita ko ang pangalan ko sa barangay na nakasali sa tupad. This is what I hate the most about ano, about ayuda, di ba? Ginagawang lifestyle ng karamihan. Like parang tinamad ng magtrabaho ang iba sapagkat alam nilang may ayudang aasahan sila. Kaya nagiging kawawa yung mga working class na panay ang trabaho at bayad ng tax tapos pinamimigay lang sa mga tamad. Alam mo yun, di ba? Do you feel... Hayaan mo na. Lumalabas na naman yung ano ko, yung galit. Sabi ng katrabaho ko na si Daphne Ann Labuten Anza ay yung alak at pera dahil wala daw nagpapasaya sa kanya. Namatay naman na pareho yung mga magulang niya. Yun daw nagpapasaya sa kanya, alak at pera dahil independent woman siya at nag-iisa na lang daw sa buhay. Alam mo, hindi siya nag-iisa. Meron bang mga taong nasa paligid niya, kailangan niya lang ibukas at i-acknowledge yung presence ng ibang taong nasa paligid niya. We've got your song from Moonstar 88 with the song called Ang Pag-ibig Kong Ito, back to back with Lizelle Garcia's Gisimilio.

9:16 on the clock, mga kababayan. Today is Tuesday nga po, October 13, para sa mga nakalimod ko ng pecha ngayon, especially sa may mga due date dyan. Kakakita ko si due date pala ng credit card. Panagbabayad pala ng mga bills ngayong araw. Kala ko kasi ano eh, sariling pera ko yun. Ayun pa yan, ano, utang lang din. Anyway, good morning sa mga nakatune in pa rin po sa ating mga sa ating programa ngayong araw na ito. Sa mga kakatune in pa lamang po sa ating programa, gawa ng biglang nahagip ang ating stasyon or biglang naalala, ay okay, si DJ Max nga po pala ngayong araw. Ay, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. Ang ating question of the day, ano ang nagpapasaya sa'yo? Again, ano ang nagpapasaya sa'yo? Alam mo ba, bakit ang nagpapasaya sa'yo? Pinipilit mo na lang bang maging masaya kasi may mga taong nakadepende sa'yo? Pinipilit mo na lang bang maging masaya kasi alam mo may responsibilidad ka? Kaya pinipeke mo na lang yung mga ngiti sa iyong labi? O alam mo talaga sa sarili mo kung ano ang tunay nagpapasaya sa'yo pero hindi mo kayang gawin kasi meron kang kailangang gawing iba? Ayan po ang ating katanungan, mga kababayan. Ano ang nagpapasaya sa'yo? Ang ginagawa nila Miss Janine doon. Miss Janine, Ma'am Michelle! Napapakinggan pala tayo, naririnig pala tayo. Ma'am Michelle! Kalimutan ko pong mag-time in nung Monday, baka naman. Pa-adjust na lang po yung oras. Nakalimutan kong mag-time in. Pero 7:30 andito na po ako. Naririnig pala tayo doon sa labas, ano? Alahain mo yun, marami pa palang nakikinig sa atin sa labas. Si Miss Janine parang nagagalit doon sa labas, oh, no? parang gustong manabunot ganun. From Aga Ventero, siya, kaso di ko na siya makasama. Ibang rota na naman kasi ako, DJ. Naku. Kada ibang rota naman pala eh, mayroon naman palang ibang nagpapasaya sa kanya. Parang twinning si Miss Janine at si Miss Michelle ngayong umagang ito. Ay, uniform kasi, kaya pala twinning. Ay, good morning daw po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Ramon, Isabella. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Pera po para may pang travel, DJ. Real talk lang kasi ang hirap mamuhay. Nakaka-depress dito sa Pilipinas. From Heart, Aliza Ramoso. Nakaka-depress na nga yung sitwasyon, yung kapaligiran natin, yung nangyayari sa environment natin, yung banta ng paparating na Super El Nino. Isama mo pa yung magulong gobyerno. Talagang nakaka-depress. Anyway, I've got your song from Kalya Lily with song called Magbalik. Back to back with Rocksteady's Umasa, tapos Iniwana. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:45 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Habang ang misis ko ay tumatawag sa akin ngayon sa mga sandaling ito, andito na rin si Miss G and Precious Dominia sa loob ng booth at parang siya na lang ang mag-DJ. Bye-bye. Char- Umalis daw. No. Pahintay na lang dyan, Mia. Ano, papunta na din siya dyan. Wait mo na lang siya dyan. Para naman masubukan mo kung paano maghintay. Para masubukan mo rin naman kung paano magpagawa ng sasakyan, mga problema sa sasakyan. DJ, pa-shoutout daw yung tito ko, lasinggero, na si Armando Mateo. Nakalimutan ko daw siyang i-shoutout na nasa Dubai siya ngayon. Kakaalis, nakikinig daw siya sa programa mo, DJ, kahit nasa Dubai siya. Thanks, DJ. Sinad ko na siya dyan, mami. Pahintay na lang siya dyan. Yung asawa ko, nakikinig ngayon sa kanya sa sakyan. At nagkaroon daw ng problema. Nasiya, sabi ko, pagbabayang gumagamit ng sasakyan eh. Nananatili ang ating katanungan, ano ang nagpapasaya sa iyo? Sa akin, nagpapasaya sa akin kapag walang sirang sasakyan. Sabi ni Allen Lial, halo-halo para lumamig ang sugar sa katawan. Ganun ba yun? Hindi ba manadagdagan lang din ang sugar mo? Speaking of sugar, parang may kinakain sugar yung kakilala ko. Pera talaga, DJ, from Baby Jane, na paghahalataan sa mukha mo, mukha kang pera. Wala na ba nagpapasaya sa'yo kung di pera lang? Wala, DJ, di ako ganong masaya, sabi dito ni Jennifer Janaban. Hindi gaanong masaya. At least kahit papano may portion na masaya, di ba? Hindi naman kailangan na lagit araw-araw masaya ka, di ba? There are days na malungkot talaga ang buhay. And that's part of reality. Masaya, malungkot. What is important is patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Tignan mo si Miss Precious G and Dominia, di ba? Patuloy lamang ang pag-susup niya ng kanya. DJ Max, ikaw ba? Sino ang nagpapasaya sa'yo? Sino? Or ano? Kung sino, syempre yung pamilya ko, di ba? Ano, kung ano naman, madami. Diba? Anyway, I've got your song from Six Part Invention with a song called Time Machine. Back to back with Up Dharma Down Stadhana. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Wheel Radio.

cash ko. Tapos lilabig ko po kayo ng alaking with fries and drinks. Simple lang, nagpapasaya sa akin DJ yung may manlibre lang sa akin ng kwek-kweka sa kwek-kwek wine. Tapos isang coke, ayos na ako doon DJ. Ang mahalaga, masaya ka na, nabusog ka pa, tapos wala ka pang ginastos na pera. Ganun yon. Kwek-kwekan pa nga. Ako di man, nagpapasaya sa akin may manlibre lang ng pagkain. Okay na sa akin yun, di ba? Ang isa pang nagpapasaya sa akin ngayon ay ang panonood ng AI Reels. Kasi habang nanonood ka, magkakapera ka pa. Totoo ba yan? Manonood ka ng AI Reels tapos magkakapera ka talaga? Like for real yan? Is it real na real? Manonood ka ng AI Reel at magkakapera ka ba talaga? Panonood ng AI Reel kasi habang nanonood ka, mas magkakapera ka pa. Saka mas nakakakilig pang manood ng AI Reels ngayon kaysa sa mga kaysa sa mga may jowa nga dyan na wala nga ang pera palagi pag nag-aaway. Palagi pang nag-aaway, sabi ngayon. AI Reel na lang pala nagpapakilig sa'yo. Ano kapatid? Ayan na lang nagpapasaya sa'yo. Hindi ka na nabubuhay ka sa fantasy world, gano'n? Hindi kaya tumataas din yung delusional quality niya. Diba? AI Reel pa nga. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating tugstugan at kulitan. So may pahabol si Texter 4637 na nagpapasaya sa akin ngayon ay mabigyan ko ng ginhawang buhay ang mga anak ko at magulang ko. I've got your song from Natalie Cole with the song called Starting Over Again, back to back with Air Supply's Every Woman in the World. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

maliban nga sa pera, ano pa nagpapasaya sa'yo? Alam kong talagang karamihan dyan magsasabi ng pera na naman eh. Although pare-parehas talaga tayo, lalo't mga katulad nating mga alipin na salapi, di ba? Pero bago yun, alalahanin mo 10:15 na ng umaga. Kaya sa mga tambay lang dyan sa kanikil ng mga tahanan na ang pinagkakaabalahan ay paglilinis ng bahay, o di naman kaya ay nagluluto na ng ulam ng kanikil ng mga pamilya, eh baka naman pwedeng isama mo na ako dyan sa bilang nyo. Good morning, good morning, good morning! Sa mga naka-tune in po sa atin sa kanikil ng mga sasakyan habang on the way sa kung saan-saan, ingat-ingat po sa mga biyahe ninyo at lakad ninyo ngayong maghapon. Sana huwag naman umulan mamayang hapon, ano? Pwede man, pero sa make sure naman sana nandun na kami sa mga tahanan namin, lalo na sa mga katulad kong mga nakamotor. Nagpapasaya sa akin ay yung makatulong sa kapwa kahit papaano dahil binigyan tayo ng blessing ng Panginoon para makatulong sa kapwa. Huwag natin damutin pagdamutan ng kapwa natin na binigay na blessing sa atin ng Panginoon sa atin. At yun ang nagpapasaya sa akin, help other people. Diba DJ Max from Texas 4637? Oh, pero alam mo, sabi nga nila, bago ka tumulong sa kapwa mo, tulungan mo muna yung sarili mo. Kasi at the end of the day, pag ikaw na yung nanghingi ng tulong, hindi lahat magbibigay sa'yo. Yung mga tinulungan mo, hindi lahat yan tutulungan ka din balang araw. Kaya make sure na bago ka tumulong sa kapwa mo, tulungan mo muna yung sarili mo. Nang sa ganun, hindi ka mahirapan pagdating ng araw, di ba? Kumbaga, secure mo muna yung sarili mo. So ano nga ni ang nagpapasaya sa iba dyan? Isa pang nagpapasaya sa akin, DJ, ay tuwing umuwi ako galing sa work. May mga alaga akong pusang sumasalubong sa akin na gutom na gutom na akala mo isang buwang hindi pinakain. Mahilig naman pala siya sa mga pussycats. Si Texer 5673. Pero kahit palagi silang gutom at maggasto sa cat foods, ayos lang sa akin, DJ Max. Iba din talaga yung naibibigay nilang happiness at sila talaga ang pahinga ko, DJ. Makita ko lang silang healthy at makulit, ayos na ako. At nakakawala sila ng problema pati pasensya at higit sa lahat, nakakawala sila ng pera sa bulsa. Pero worth it naman, DJ, basta sa mga pusa ko, go, go, go, go, laban para sa cat food. O, diba, meron nga rin tayo mga stress reliever na mga alaga sa bahay, diba? Kung minsan sila pa ngayon nakakatanggal ng stress at ng bigat na nararamdaman natin, eh. Kesa dun sa mga sa mga taong nasa bahay natin na nagbibigay ng stress talaga. Talagang grabe na sila, di ba? Sa totoo lang. Pagdating mo ng bahay, nakaka-stress yung kasama mo. Pagdating mo ng bahay, may reklamong ganito. May kulang na ganito, di ba? O di ba yung mga hayop, satisfied lang kung mabigyan lang ng pagkain, di ba? Parang yung kapatid ko, medyo nalungkot siya nung nawala yung kanyang fur baby. Yung kanyang shih tzu. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo masyadong i-attach din yung sarili mo. Ayan, nalugmok tuloy sa kalungkutan nung nawala. Pero di natin masisisi yung ibang mga pet lovers natin, di ba? Na talagang tinuring na pamilya ang kanika-nila mga alagang hayop. Kasi sa totoo lang, mas tao pa yung hayop na inaalagaan natin kesa doon sa totoong tao. Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Tanong ko lang, DJ, ano ba nag-i-stress sa buhay mo? Sabi sa akin ni Texter 4637. Marami po. At mahirap isa-isahin. Siguro sa pagbabalik ko na lang. I've got there a song from Celine Dion with a song called Dance With My Father. Ito yung mas gusto kong version ni Celine Dion, Dance With My Father. Para mas damang-dama ko yung solemnidad, di ba? Nung awiting ito. Totoo yan, DJ Max. Kaya mas gusto ko pang nagbabanding at kasama mga pusa kaysa sa mga taong stress lang sa buhay. Totoo yan! Di ba? Yan sila eh, mga stressor. Back to back with Kenny Rogers and Anne Murray with a song called If I Ever Fall in Love Again. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Hey, pare, mayaman na tayo.
1: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
0: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
1: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs. Hello.

Kumpleto ang tulog daw. Yan ang nagpapasaya kay Peter de la Cruz. Ayan kasi ang ating katanungan mga kababayan. Ano ang nagpapasaya sa'yo bukod sa pera? Hello ma'am. Naiiba, masyadong mukhang pera. Ano mga kababayan? Huwag na natin pagsabi kung sino yung mukhang pera. Lalo yung mga politiko dyan. Wala po akong sinabi ha, wala kayong narinig dyan. DJ ang nagpapasaya sa akin na pag dumadalaw ang jowa ko sa bahay tapos may dala siyang tinapay tapos magkakape kami, masaya na ako doon kahit marami kaming jowa niya. Pinag-aaral ko lang kunang ano daw? Medyo nalito ako. Madami kayong jowa niya, dumadalaw jowa ko sa bahay tapos may dala siyang tinapay tapos magkakape kami, masaya na ako doon kahit marami kaming jowa niya. Pinag-aaralan ko nang kalimutan siya ng paunti-unti para di ako masaktan ng todo. Thank you DJ sa advice mo sa akin nung last na message ko sa iyo. Ito yung may babaerong ano na ang tawag dito galing yata sa Macau somewhere there, di ba? If I'm not mistaken, kung tama po ako. DJ pa shout out sa Fernandez family diyan sa Minante Dos Kawayan, kay Janet Dayan at kay Rochelle Fernandez. Ayan. Fernandez family, shout out po dyan sa may Minante Dos. Salamat po DJ, masugid mo po akong tagapakinig sa TAPS FM radio station araw-araw dito po sa public market ng Alicia. Good morning, good morning, good morning. Oh, at least natauhan ka na, no? Sana naman ipagpatuloy mo ang pag-move on, di ba? Alam mo pala marami kayo, tapos sinisiksik mo yung sarili mo, You're settling for less. Know your worth, kababayan. Diba? Know your worth, classmate. And you're precious. You're priceless. Huwag mong ipagpilitan yung sarili mo sa mumurahing tao lang. Motor, tsaka pyesa ng motor DJ from Andrew Katong. Ay, mga ano to, mga motor lover. Ang dumadali sa dugo nila, hindi na dugo. Ay, ang dumadali sa mga ugat nila, hindi na dugo. Alam nyo kung ano? Use oil. DJ, maaraw ba dyan? Nasa Santiago dito sa Isabela, umuulan. Isabela rin po ang Santiago. Nakalimutan nyo? Although independent city ang Santiago, pero part pa rin siya ni Isabela, ha? Wala pong sariling mundo ang Isabela. Wala po kami sariling klima, wala kaming sariling nang tawag na rito, sariling mundo. Medyo maaraw na parang makulimlim, medyo sketchy tong araw na to. Parang anytime papatak, ganun. Ginawa mo pa akong weather forecaster, texter 4637. Madaming pagkain DJ from Ma'am Priscilla Herbilia. Oh, talagang may mga food lover din na pagkain na nagpapasaya sa kanila. Nyo ba tumataas ang kaso ng CKD sa sa Pilipinas? You know what CKD mga kababayan? Chronic kidney disease. Bakit kaya? Kaya nga, kung mapapansin ninyo, ang daming nagsulputa mga dialysis center. Ang ngiti ng kaibigan ko na may bagong postiso. Grabe ka naman, Emerita Casio! Yan daw ang nagpapasaya sa kanya. Ang ngiti ng kaibigan ko na may bagong pustiso. Nakaiba ka talaga. Ang ngiti ng kaibigan kong may bagong pustiso. Ngiti ka dyan. DJ, pa-request naman po ng song na Maybe This Time by Sarah G. Back to Back with Di Tayo Pwede by The Wines. Maya-maya po, may play na natin yan, no? Anyway, I've got your song from Stevie B. Back to back with Rhea Speedwagon. By the way, the song from Stevie B is called Dream About You. And the song from Rhea Speedwagon is called Can't Fight This Feeling. Ayun. To end our greatest love song segment, mga kababayan. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

masarap siya kapag libre siya, di ba? Kapag nilibre ka. Oh, speaking of sahuran ha, today is ano ha, October 13. Dalawang araw na lang po, dalawang kembot na lang mga kababayan eh, tayo nasa kalagitnaan ng October at sahuran yun. Oh, kaya medyo ganaganahan ka na dyan ng konti. O baka bukas ka pa ganahan, di ba? Malamang, sa, malamang yung iba dyan bukas pa. Lalo't yung iba eh, ano, ubos na dyan. Bukas ang ating question of the day, anong lunch mo ngayong pecha de peligro? Water therapy lang po, DJ. Mga linyahan ng mga nagtitipid eh, no? Tubig-tubig lang. Hindi, nagda-diet kasi ako. Ganun yung iba eh. No? Nagda-diet kasi ako eh. Pero in short, ubos na ang budget nila para sa linggong ito, di ba? Bakit ang taong bayan ang nagpapasaya sa kanila yung naghihintay sila ng ayuda sa gobyerno, hindi sila maghanap ng trabaho para sumayang kanilang pamilya? Ito yung isa nga sa kinaiinisan ko, diba? Na ginawang lifestyle ang ayuda. Like, totoo hintay sa ayuda yan? Pilahan talaga, pila-pila, gano'n. Talagang yung iba eh, ayuda na lang ang hinihintay. Kahit naman yung iba yan, lakas-lakas pa para magtrabaho, diba? Para kumayod. Tapos isa pa sa na kinaiinisan ko, eto ano ha, this is not to discriminate. Wala akong naisipa ano rito, pero alam niyo yung mga parking attendant dun sa mga palipalengke, yung hindi naman nila property yun, pero sila yung nagpapaparada, gano'n. Tapos parang obligado kang magbayad ng 10 pesos or kahit barya man lang ganyan. Parang naoobliga ka. Pero kung titignan mo yung taong nandun, kalaki-laki ng katawan. Like, kayang-kaya namang magtrabaho kahit nga mag-construction, ganyan. Hindi ka naman makahanap na iba matiwasay na trabaho. Hindi ko naman sinasabing, ang tawag dito, tamad ka, ganyan. I get it. Gumagawa ka ng paraan para kumita ng pera, pero, hello? I-utilize mo yung energy mo, yung katawan mo, di ba? Ang laki-laki ng katawan mo, maghanap ka ng trabaho talaga. Yung may benefit. Hindi yung ganyan, parang pinaano mo na lang, pinasosyal mo ng konti, niromanticize mo ng konti yung pagiging ano mo, pagiging pulubi. Parang wala kang pinagkaiba sa pagiging pulubi, di ba? Nag-level up ka lang ng mga ano, 5%. This is not to discriminate among others, no? Pero ano lang, ay naku, mga Pilipino nga naman talaga, umaasa na lang sa hingi-hingi yung karamihan. Puro palimus na lang, di ba? Sayang ang binigay na lakas sa'yo para magtrabaho, di ba? Ay! Anyway, I've got a song from the ones with a song called Hindi Tayo Pwede, back to back with a cup of Joe Sumulto. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11:18 on the clock. Still here with yours truly, Mems DJ Max. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. And I don't know if nakikinig pa rin sa akin yung asawa ko sa mga sandali nito. Yung asawa mo nagugutom na, wala siyang pananghalian. Malapit na ang sahod. Sahod day, DJ, mauubos na naman ang pera sa daming bayaran. Bayarin. Oo nga, sa sobrang dami ng bayarin, eh, tila bagay yung sahod ay ano, wala na. Iniisip mo pa lang, naubos na eh, no? O, alam nyo ba, diba? Kung gaano kagulo at kabagtit ang mundo ngayon. O, meron tayong problema at crisis dito sa Pilipinas. Hindi mawawala yung ano rin, yung... Ewan ko, papuntang lunatic na yung ano eh, yung presidente ng Amerika. Pero why? Kababasa ko lang kasi kapapasok sa aking feed. Sabi rito, target ni US President Donald Trump na palitan ang pangalan ng Pacific o Atlantic Ocean at gawin itong Trump Ocean. Parang napaka-desperado niya magkaroon ng legacy sa mundo. Parang gusto niya laging maaalala yung pangalan niya kasi nararamdaman niya malapit na siya. Malapit na, malapit-lapit na, di ba? Ganun ka-desperado, mga kababayan. Papalitan ng Pacific Ocean at saka ang Atlantic Ocean into to Trump Ocean. Good morning, DJ. Pag-greet naman po si Inday Martang Judy Kumba at Jessica Gapusa. Nakala ko ba nakauwi na si Inday Martang Judy Kumba sa Cebu? Big shoutout sa aking anak Maxine Hiraya Bawa at sa aking may bahay. Pero nasa loob siya ng sasakyan ko, kaya siya ay may sasakyan ngayon. Ang aking asawa, Marisol Presentacion Bawa. Marisol Bawa na lang pala. Liedong yan eh. 11:20 ang ating oras, mga kababayan. Ito ang ating ikalawa sa huli na pag-uusap-usap sa oras na ito, di ba? 11:20. Sa mga nanananghalian na po dyan sa mga sandaling ito, happy lunchtime po sa mga wala namang pananghalian. Ako, malapit-lapit naman na sa horan. Kung wala kang sasahurin, water therapy is the key. DJ, November 4, November 24 pa uwi ni Inday Martang Judy Kumba. November 24 pa, marami pa siyang pwedeng makapicturan garan. Nakapagpapicture na ba siya kay Edgar na crush ni Inday Martang Judy Kumba? Ikaw talaga, Inday! Kung saan nagkaroon ng edad, di siya kakapaumano, di ba? Tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. May mga nagtatanong sa akin, hindi daw nila ma-follow ang aking FB page at hindi rin daw nila ma-like. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi kaya kayo ang may problema, di ba? Pwede nyo po i-search ang aking FB page na DJ Max. DJ di pa nakapapicture kay Edgar Pogi. Edgar! Papapicture na si Inday Martang Judy Kumba bago umuwi na Cebu. Iiyak to kapag hindi nakapagpapicture sa'yo. Mamimiss niya ang hit mo. Ang amoy mo. Diba? Wala daw kasi yung ganyang amoy sa Cebu. Kaya pagbigyan mo naman na. Anyway, I've got their song from Beanie with a song called Cherry on Top. Back to back with Rose and Bruno Mars, Apathy. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
1: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
0: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
1: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
0: Yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show. Lunch Break Show. Lunch Break Show. Break Show. Break Show.

11:42 on the clock at si Miss Jaira Welgas ay lumabas na at hindi pa nagbro-broadcast. Jaira! Miss Jaira Welgas! May broadcasting schedule ka nga ni... Ano ba yan? We're down here with the final scratch of our program. Oras po para ako magpaalam. Pero bago tayo tuluyan magpaalam, syempre, ihabol natin yung mga mensahe ninyo na kung saan eh. Kanina po niyo ipadala. Andito na naman si Madam Nits Manalo, mga kabayan. Wait lang. Anyway, ang nagpapasaya sa akin naman sa akin DJ ay mabigyan mo ng oras yung mga sarili, yung sarili mo ng pahinga dahil puro na lang tayo trabaho at wala na tayong oras para sa sarili natin. At yun ang nagpapasaya sa akin DJ Max. Oo, nagpapasaya pala sa kanya yung kapahingahan ko. Pahinga daw, kailangan din niya ng pahinga. Tama nga naman yung Texter 4637. Kahit wala ng pag-ibig DJ, basta merong salapi, sabi dito ni Ma'am Lailani De Leon. Pangalawa kong request, DJ na song is Endless Love Back to Back with The Count on You. Naku, check natin kung ma-play natin yan mamaya, madam. Jaira! May broadcast ka, Jaira, may broadcast ka. Nakalimutan mo na kapatid. Diyos at pahinga DJ from Prince Montiel. Oh, Diyos at ano. Sabi dito ni Miel Romel, meron ngang naiyak sa tuwa nung na-approve ang budget as if kanya yung pera. That's not yours, ano ba yun? Ayun, meron nga natuwa sa iyak dahil na-approve yung budget. Kakilala ko ba to? Congresswoman ba ito? Diba? Parang tila bagay alam niya na ay ano eh, parang kanya-kanya yung pera ba, ganun. Alam niya meron na naman makukupit siguro. Parang hindi ko kilala yan. Swan Singer. Meron pang nagpapasaya sa akin DJ yung meron kang karamay sa buhay at hindi ka nag-iisa sa buhay. Yan ang nagpapasaya sa akin DJ. O di ba? Yung mga taong mahal natin sa buhay, yung mga taong nandiyan lang sa gilid natin, mga nasa gilid, di ba? Sana ang nagpapasaya pa sa akin isa ay yung makatikim ng mga libreng pagkain. Yung may mga nanlilibre sa akin mga estudyante dito kasi alam nilang wala akong pagkain at wala akong kaperahan. Lalo na yung isa na tagal na hindi nagpakita sa akin, eh sana naman manlibre naman ng pananghalian. Kasi may nanlibre sa akin ng turon dito, pero parang ang hirap ngat-ngatin. Pumasak sa ngipin ko, sumakit tuloy yung ngipin ko, parang gusto ko ng kanin talaga. Lalo na paggaling sa Manalo family, diba? Big shout out to Madam Nits Manalo. Shout out na rin natin yung manlilibre pa sa ating isa na si Miss Jaira Welgas na nakalimutan niyang meron siyang broadcast. Kung di ko pa kinawayan, hindi pa papasok dito sa room na ito. Diba? Ang tagal na nawala nito. Ba't ngayon lang to? Kayong tatlo. Okay. Shout out na rin natin si Maria Alodja Kabanting na hindi nag-broadcast kaninang umaga. Malapit ko na talagang sa bunutan ito. Anyway, that's it for now mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng 4 na oras mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy tayong nagbro-broadcast. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong ginaganahan. Maliban sa pera, ano yun? Number one. Anyway, once again mga kababayan, this has been your DJ Mimes, DJ Max saying you goodbye. Enjoy the rest of the day. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Chappelle Rowan with a song called Good Luck Babe. Oh, good luck daw Madam Nits pagbati mula kay Orlan Chan. Charot. Back to back with Gracie Abrams, That's So True. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. Bye-bye!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, pumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral. Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir!
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS, no other school does it better.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Itay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ang buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: Hi. One thing I really appreciate in Tufts, the air-conditioned classrooms. Aircon units are open from 8 in the morning until you get out in the afternoon. These are also well-maintained. Try Tufts. Enroll for next school year. I'm John Jr., a grade 4 sped learner.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tufts Radio.

0: If you're in TOPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Yun lang.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? So nga lang, paklang to.
0: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: naman dito yung mom mo, laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: 6:41 ang ating oras. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon sa Taps Radio. Parang ayoko yung mga headline ngayon.
1: Letters on the sky, burning in your eyes.
2: Mamaya, kulitan tayo!

0: Alas 6:50, ano daw? Ano daw? Alas 6:45 ang ating oras, mga classmate. Kamusta na mga bagay-bagay? Gusto nyo magbasa ako ng balita ngayon? Gusto nyo, gusto nyo, gusto nyo, gusto nyo? Pero bago ako magbasa ng balita, oy, meron tayong pamimigay ng sticker, pagdidikit ng sticker mamaya lamang sa Top Sterling. Mamimigay tayo, magdidikit tayo ng sticker mamaya sa Top Sterling, mga magulang ng aming mga estudyante. Mamaya alas, ano ba oras tayo mag-umpisa? Mamaya ng alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, magdidikit kami ng sticker dyan sa Top Sterling Campus. Ipasok nyo ang inyong mga sasakyan sa Top Sterling Campus. Alas 7 hanggang alas 8, libreng sticker, pay sticker ng Tops system. Libre yan, pero dapat tapsiyan ka talaga. Tapsiyan ng iyong anak o tapsiyan ng iyong... Ang inyong mga anak, ang inyong mga apo ay tapsiyan. Kaya deserve nyo! Pwede kayo maglagay ng sticker ng Tops. Alas 8, andyan ako mamaya. Alas 6 hanggang ano daw? Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Habang medyo malamig-lamig pa ang araw. Oh, sige na, magbasa na tayo ng balita ngayon, mga classmate. Yung pala mga naghatid ng kanilang mga anak sa paaralan, ha? Ah, parents, lalong-lalo na dyan sa Top Santiago. Baka naman pwede. Yung ayusin nyo, sumunod kayo sa traffic. Okidoki.
1: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
0: Tatlong headline lang tayo. Prosecution panel. Isinantabi na ang tatlong iba pang articles of impeachment. Tinanggal yung tatlo. Depensa. Umalma! Polong Duterte. Hinamon ang NBI na patunayan ang issue ng resort at flood control

0: At ito, wag na about Saudi. Oh. Wag na tayong magbalita about Saudi. At ngayon, sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Inihayag ng House Prosecution Panel ngayong araw na formal na nilang ididepensa ang... Anong ididepensa? Tinanggal? Ang Articles 1 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tumutukoy sa alegasyon tungkol sa confidential funds at grave threat. Tinanggal na nila. Mali yung pagkakasulat ng balita na to. Kapenam naman eh. Saan ba to? Ano? Mali. Hindi lang dalawa. 1 and 4? Hindi kaya. Tatlo kaya yung tinanggal. Isa na lang ang iniwan. Gusto nyo iparinig ko na lang sa inyo yung balita sa GMA News. Hihiramin natin ang audio ng GMA News. Credit to GMA News. Sige, paparinig ko na lang sa inyo. Para sa mga hindi nanonood ng balita, ito ang update tungkol sa impeachment court. Sige, pakinggan nyo na lang ha. Para naman kahit papaano ay updated tayo sa mga balita. Asan na ba yun? Classmate, ito na ang update tungkol sa impeachment court. Pakinggan nyo na lang sa GMA News.
1: John Visayas at Mindanao.
0: Credit GMA News 24 oras.
1: Prosecution ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanging natira, ang Article 2 na may kinalaman sa unexplained wealth o umano'y hindi may paliwanag na yaman ng bise.
2: Pero pinalagan niya ng depensa sa baygit na hindi patas kung hindi sila mabibigyan ng parehong pagkakataon na pasinungalingan ang mga lumabas sa korte.
3: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang pagbawi sa 3 articles of impeachment pero may mga kondisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
4: Sa impeachment trial kanina, may baon na sorpresa ang prosecution panel. Sinabihan nila ang korte na binabawi nila ang 3 articles of impeachment, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, panunuhul umano sa mga opisyal ng Department of Education, at grave threats o pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Ang ititira na lamang ay yung artikulo kognay sa katatapos lang na talakayin ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara.
5: The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito. We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust.
4: Dahilan ng prosecution, makakatipid ng oras at pondo dahil iikli ang oras na gugugulin sa trial. Pero reklamo ng depensa, nitong nakaraang 39 na araw ng paglilitis, narinig na ng korte at publiko ang mga witness at ebidensya kaugnay sa...
0: Kasar, may advertisement. May advertisement pala yan, GMA. Pasneya naman eh. Sige, tutuloy natin. Sayang. Mas maganda kasi detalye ng pagkakabalita ng GMA News eh. Kaya ano. Ano na? Teka lang. Pasensya na, hindi ko inasahan na may ads pala to eh. Sorry naman. Wag natin ituloy. Kaya na.
4: Sean, sa paggamit ng confidential fund at grave threat. At ngayong panahon na ng depensa na magpepresenta ng kanilang ebidensya, hindi raw umano patas kundi mabibigyan ng kaparehong pagkakataon ng depensa na pasinungalingan ang mga lumabas sa korte.
6: Then we believe that the resulting process would bear the unmistakable characteristics of a mistrial. A proceeding in which the fundamental balance between accusation and defense has been so seriously compromised.
4: Ang mistrial ay isang terminong ginagamit kung saan hindi makapagbibigay ng hatol ang korte dahil sa isang pagkakamali.
7: Brief recess is called.
4: Matapos konsultahin ng ibang senator judges, ibinaba ni Presiding Officer Jesus Cordero ang kanyang desisyon. Sabi niya, withdrawn with prejudice daw ang tatlong articles o hindi na maaaring i-file muli sa 20th Congress.
7: Congress must never be light-handed or nonchalant in initiating and prosecuting articles of impeachment. Impeachment is not a charge that may simply be filed, pursued through the presentation of evidence and thereafter withdrawn without the respondent's consent.
4: Dahil withdrawn na, hindi na pagbobotohan o dedesisyonan sa trial ang Articles 1, 3 at 4. Hindi na rin kailangang magharap ng ebidensya ang depensa kaugnay nito at hindi rin daw sa claw ng sub judice rule ang mga na-drop na articles. Ibig sabihin, hindi na bawal magsalita ang mga partido tungkol sa merito ng mga ito. Sabi ni Escudero, ganito ang naging pasya para maging malaya si Vice President Duterte na talakayin ang kanyang panik sa mga na-drop na articles dahil hindi na sila makakapagpresenta ng ebidensya sa impeachment court.
7: The respondent, given that she will no longer have an opportunity or need to defend against those articles through the presentation of evidence before the court, may therefore answer them, present her account, defend her conduct, reputation in the course of public discourse.
4: Pero tutol dito ang depensa. Kung lifted na raw ang sub judice rule sa mga na-drop na artikulo, lalo daw makapagsasalita ang prosecution laban sa bise.
6: The ordinary parlance, ang FFA, a free for all. Free-for-all type of accusing the respondent anywhere and everywhere. So we actually object to the abandonment of Rule 18.
4: Kaya may motion si Pangilinan. Gusto raw kaya ng kampo ng bise na ibalik ng impeachment court ang sub judice rule?
8: If they feel strongly about it, I have no problem reconsidering the ruling on Rule 18, Mr. President.
9: Ako nagulat. Baka iba sa inyo hindi gulat, no? Pero ako po gulat. Hindi ko alam na mangyayari to. It appears that the defense is also surprised. So, I had said that we should give the defense time to decide how they want to react. Just because mabilis na nagdesisyon ng prosecution.
10: I'm very uncomfortable with that. Kumbaga sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, wag na kayong gumante.
4: Sabi naman ng prosecution, maaring gumamit ng ibang platforms ang bise para maipahayag ang panig niya kaugnay sa Articles 1, 3 at 4, bagay na pinalagan ng depensa.
6: It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook and where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso.
11: The statement of the Honorable prosecution.
0: Luisa. Ay, nako. Hindi rin ako makapaniwala na biglang nangyaring ganun. Tinanggal na. Well, hindi na daw kasama sa impeachment yung tatlo na articles of impeachment. Kasama dun yung confidential fund, hindi na daw nila itutuloy. yung bribery, hindi na rin daw nila itutuloy yung grave threat. Bakit ba hindi nyo itutuloy? Ayaw nyo bang mapakinggan ang defense, ang depensa ng defense? Ayaw nyo pakinggan kung ano naman ang kanilang sasabihin? Parang gusto ko marinig ko ano yung mga depensa ng defense team doon sa lahat ng mga inilabas ng prosecution tungkol doon sa tatlo na yon. Number one, yung grave threat. Number two, yung panunuhol daw. Number three, ay yung paggamit ng confidential funds. Ngayon at ang side naman ng Vice President ang maglabas ng mga witnesses at ang kanilang mga depensa ay sabi ng prosecution, tigil na, tanggalin na natin yung ano. Sabi naman ng depensa, matapos nyo maglabas ng lahat ng mga paninira, saka nyo sasabihin na enough na para hindi na kami makapagpakita ng kanila ng aming mga ebidensya. Ang sabi ng defense. Ang sabi naman ni Alan Peter Cayetano, parang sa suntukan lang na sinuntok nyo ng sinuntok, tapos noong ano na, nung gaganti na yung kabila ay tama na, hindi na natin itutuloy. Yun. Huwag na natin basahin isang balita. Pasneya naman. Ano kaya mangyayari sa impeachment? Sabi nung isang komentarista, bilisan na daw nila para mapabilis ang hatol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
12: Yahoo!
0: Habang nakasuspend pa yung ibang mga senator. Yan na ang ating mga balita, hindi pala mga balita. Yan muna ang ating update tungkol sa mga pinakamainit na pinag-uusapan ngayon. Ngayon po ay October 14, 2026. Yung pinarinig natin kanina ay sa 24 oras. Credit to GMA News. Maraming salamat po sa inyo. Kailangan ko na pumunta sa Tabs Sterling kasi mamimigay kami ng sticker ngayon para sa mga parents ng mga estudyante ng Tabs. Ayan, mamimigay kami ng sticker ngayon doon sa Sterling Campus. Punta na ako doon.

0: Hindi naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 7 o'clock.